0: Iba promo kami ulit. Roa, ko kabusumi, nito kami. Ay mo maya makamukay ni. Pero papamoje.
1: Isi papamoje.
0: Pura tambang po dyan yung bahasa ta. Alane mo mali po bahasa ta. Kamera pa kita, ante nga nangang, ante roa wata to kay ni. Hai, nito ko barisema. Botanong balik itang boto. Mukay limo.
1: Ay mo maya makamukay ni.